0: Juma atatu na modikeria ni wakati wa kujirikania lewe kwa karimbo kaunu menyaga sumbwa washajaja ndani ya mujengo umundi siribana mbira kana ntuki akuhiya magamba
1: Apa ikoni ngano kunda amiro se ruinge na uto lalele wenda ugalo site kanga tinda gutaro no kumenya urangeti ina ikeno jionde le umbuga lo ina nkirigisha gwe elo sigwe
2: wai lo je ro ro batidia sama
1: wene lo sigwe atero ngano kunda amiro se ruinge kanga te atiri ndele bali gituma makadimo tarunga ma undu te atiri mboy iratu gituma makadimo mura gato se antuli antu kuna kadiyoro inge antu alu ndo inge mego tare goku tukaburu kwari gwe gintu tare gumna jiria ogu tume tayura ngato tebe kinyuma limanti to asho antu kuna kadiyoro ah to amwirani egano wo ira to ah ahuma na rwiro adia arunga manana gisimoro au akulunga manana gisimoro weinge o ira to jiae
2: auma
1: eh akina shoka ngarini agishoka ngarini arenda amenyire tutenawe leo no kumenya tukuma ulangeti kwa ndo twakinyira ndo gwitagwa atia
2: bwa leo marimanti bo mochoera ara kolongama
1: tutiba kinyuma marimanti ja tonya tukiringa tukigenda genda ri era fulanki ituma makadimo leta ngaji no kweno guturaria njirani koru gutire ngari kaola atia anengero ngari shwa nokato asoke tugwa twira apana Lusirungu nyolo siringe mono bai kambo ya kaira kambo ya to kairi ato nya anto angeu ei na na kimuti kingi kitoka mulamba mulamba ni kimuti kingi kinene mono dalaka kitoka bao babu na sekendi mugwanja akurikia kuija liwanda amenyira gaishima to tena we na nola lugutete ngari eje na kutua gitikia nyuma au gatotini
2: Ale mama gwe da ka ale mama te muuta
1: ale ai Leo
2: ama we da ku ga te muuta ka
1: Leo no ndare onani ndare nkuma na gona ni kambo eji agwa Leo ni la kula tekate mutonyu ninge na jangena tonyange ne kalande nyiro nkuma atoti Leo ka shimaga so estering Gaswes.
2: Na banyuma. Ale biware.
1: Gaswes.
2: Bwana biware.
1: Gaswes staring.
2: Te korerua. Ibiare.
1: Gaisi magaswes staring kiteni kyanyuma. Toka mwene mbi. Agatulya. Ai. Kasteni.
2: Akaulia dake wera na magorole.
1: Riwe ngangira ndo ina timu koro kwepo bakolite.

0: mboxi na ndatu, chagua mboxi moja, mboxi uwe mwoga atarane ega kunenkeria ushindi, na ushindi bulea ega kunenkeria i uwezirwe ugatonya kire changanya koroga mini draw, ilea kathithi ka thaijirena ndaika idhano antopetha tobete na ngiri igana TV idhato chione ene dhimu inya chione ene, kitandaki yone mwene, nduthi yone mwene na ngombe yone mwene
1: ndiyo.
0: Na kurukere ringiri ite chione mwene na 50 chione mwene, na kurukere njara mboxi ine utare mbecha
1: ilio
0: kuenda, na kutara na kumbecha iku kurukira kutara mboxi ireo ugatara, nyo ina mbecha chia kweta kilithimu ya kuinya star 671 ashi kunenkeri mboxi dan tuto chagua mboxi moja leira shilingi date na ini pini tesiri yaku
1: nisiri yaku
0: etera mbesha.
1: Oh yes, na ukone kwa Meru FM dhikiri mguatani ya Meru kumatochi FM
2: mguatanero ya Meru ruru iruwe mboroa edha.